0: de kan
1: to de awo hwe
0: ye de kan
1: mo be hu bebi
0: sa ah awon wan sem e be bon
1: tin we eh she ye be ko edin pa o
0: sa hu
1: ah
0: ne
1: se bia colonize ye pe ye ye be colonize yo ye ni bo be colonize yo so was it Tuesday
0: I Tuesday
1: o be hu bebi
0: bibi besi
1: shese
0: bibi besi bibi besi
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha we see yes obi o wa the pressure kosura ma wa twa hwe ato na nanmo ntia do yamfana nkudu ayarsa bia wawu o yoba na osuni ma nkoyi mfa ma omo edru oho o ye bema na blaster se bobo yi e se okofie ntem na omo ayire ni ji ni momrobe chinchin de ndam pap pap sa e se grade game ni said e bono anadwo anadwo sa no obetimi eye ye wie wu ya na wanya botre mo ahwe so but say performance ni nkoyi a otimi kofie ntem aha
1: ko lu no devia me kasa ye check your pressure
0: yes
1: won sa dia
0: yeah
1: because idea we and starting one day keke sa o kakra kakra kakra sometimes we feel say o tifa pai o sa my gravy sa now severe headache bi sa now din now we need to brew sa offer sa
0: sa
1: is that now we need to brew
0: yeah yeah yeah yeah in run na mo won
1: na now we need to brew na e ko kakra kakra sa o sorry ya now nanti now o break na those things now home no ensi su when you na indication say e bi wo ho a say na o kan ya no BPU pressure moja brusu be yenfa nye to say we don't take care of ourselves sorry say ya de eba wa adwen face say yenfa hin na menye ska
0: asem na o kan sa
1: of a year sir so sorry say ya first thing hey menye ska we Benye was there. Me kwa kwa checking me BP.
0: Yeah, yeah.
1: Because ni father say ni yere fi say obe transi anza we this car. Wow. Na un se se un ni bi asia. Se ka un faso ni zin.
0: E un ni faso.
1: Un ni bi asia.
0: Un ni asia.
1: Se ka un faso. Anything. Aha. E nun ti na de bi a mi se. Ne kwa checki u pressure uye obao uye bema o checki na eho na ubehun u checki anka we hun dada da se adie we aye pressure ti kwa hospital kwa clinic bi a ben wo kwa pharmacy omobe checki u kama ne checki ensu nyedi na omu ahun bebia udie no eda ibi insu wa hua nipa no ne mpife se pressure wane hun bet ne lifestyle no ya kan ufanye shi ai se BP wo ho a bola ye boy bebia hehe ni chobo boy wo no wa o nim se ene eno enko sa o se emotions na aye baby sa no afi na a trigger we won se ade no eye o ya o akuma mu pa na a trigger but we eye agro di what you say ball di di eye agro di wow, obi kura wo ho obetimi ahye wo pa ahye wo na obehun se we die ye krofo no ma boy vet lack na any side that one too is also there we go say entertainment sa time awu mo bono eno ana ode chichiri ore enti ye so don't take it so personal what you say na ni fa na obo obo no kura de wan fa no personal na wo wa fa no personal sa yes sometimes it's painful but ye emotions no be brave every ho because akumano na ekita ne padiano don't joke with your heart don't joke with it at all wo relationship mu a school kra uko exam uko akotro those things no wan hwe ya ebe how bp ade bia ade kitikitikiti na trigger no afi na be ade kese na ewe ye no na enyefe so go and check your pressure go and check your bp ko checki BP no na

Ñangana Miningana. Ni Bobo Dejilo Davi Esther Te Kasua Barakula Gbawolong Dada Esther Kodo Te, my sweet, sweet, sweet woman. Da yin chichi nga lo Mamoro na modu wame kanase bolo ene Ajetu balak bebe Tasoto oji nga lo, tasoto na yi da hon to tuma na ba ya ajita pa na ya mo na oji na jama na ko a pa nu anya kun gugu odude jagwa na yi da Taso Hotel satata Taso Hotel Taso Hotel ala nya ala ho a cho nya ko ba kore ho wana to civic center nji vie kwa na tere old gamon nji vie kwa afi na do shell af magoji kore a jagba baba na ba fiki ye Taso Hotel ala mi amano no nje bana to bang so nchi vo Taso Hotel ala sweet amaro kore afo prosperte prosper prosperte podote tada viesta madubana.

Agbayin ya fajinu addan liyafa nka kawiyar ton agba. Ayata Allah bana doki yo. Alaba tuni tuni si sapa faduma faduma zanyi lahi. Madako nomba ya mkona mi ni mwamba yom hadaw maga yom u. Degbashi na magwenu dwaja na osia.